deug la fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ña jaar fa yalla yi téré di lenduma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek melni ku ci wéet mune amunu ko muñal rek lolo tax ci al fatiha nga deggu ñu wax ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takka ghayril maghdubi alayhim takka walad dhalin moddi da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu yeet la lutax nax li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waaw ma du man mi lima nek modul non yalla mu ne yoonte bi yow bu lolu dal lolu bom la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tasliyah min Allah li nabihi sallallahu alayhi wasallam wa wa'd hasan bin nasr lahu ala a'dahi asitu sawi djukim ñentel xatam fuk ak juroom modi muñal yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn dinañ leen won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul dinañ leen won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'dallahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikh al islam ibnu wala bok ibnu al qayyim al jawziya di waxe muñ ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggalé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ci keur borba te moy taxaw weur ken lako jabari borba don sant mu gant ko jab fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nu'yannaka buñu la wone ba'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñu koy dig ñi lay weddi kon day da nga ci deug lol da nga xam li nga xamni mo li xew manam wax ji fi إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب جواب الشرط فيه من محصوف تقدير المعي فذلك هو المطلوب من يون لذا خمن موم لن يدد في تأذنا تأيد موم غيساكم من اللي قوان فيه شبوا بعنا تكتسب أن يوخلنا لا ني ليتون في لاي جارك نيوم ني ليتون في لاي مجد نيوم لولم النعم aw natawaffayannaka wala ñu bayila ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la yalla nek nga noppalu fayé la yurja'un ñoom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ni ma leen nara def ñaar yoy benn bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abdana daud mu ñal liñ lay wax te fatiliku daoud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp liñ la wax rek na la wor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamne def ñu lako ma ñu wax len lo xamne wax ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ño xamne netina la seen dundu amna ci yonent yo xamne netina la seenu dundu

yalla tabaaraku ta'ala bimu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñi def wax yalla yi tabaaraku ta'ala ci barabam ak diko soppek melaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te nek ci seen téré ñi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamné da fay wax yoonte bu ñew bu nek yoonte bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yoonte di jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla nañ wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatlikul is jamono ba nga xamé ne aqad allah yalla jappon na mithaqan nabiyina kull rid yuntiya manam jappante ak ñom ay pact yuñ signé mog yuntiya ali sallallahu wasallam nga xamné mat ñu 124000 prophète ñom ñep yalla jappante ak ñom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunant fek len ngeen di dund musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tunsur wala tanfurannahu da ngeen ko dimbali lol la wax neena dafa jappante gu yunant yi seen tek ñom ay mifaq ay kolere moy kep ku ma ci yoni su benen yunant ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé loola moy li yunit yépp doon def alayhi musallatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom li ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam alayhi bo demé ci ben sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al balad al amin legui lu cey tege laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bimu ne wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xane bi da am garab gu fay sax am yunit bu fa fay daldi def dara ci li nga xamne moy projet bi wa turi sinin turi sina ak barab la bo xane bi dafa am yunit bu fa yalla tabaaraku ta'ala waxante lola tam koku ñew am lum def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolul muy makka mom tam ak yunit bu fa fay waye bam feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bamu ñewé mom sallallahu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yoonti bepp yoonti bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla nak na len ak aqrartum ndax bepp ngeen ci ma wa aqastum te ngeen japp ala zalikum ti seen lolu ma shaqiyen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yoonte yep ne ko aqrarna deppone ci li nga wax sa bo xamé ni ab yoonte ñew na fekk fi kenn dina ko jappalé motax yoonte yalla Musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ca Misra te yoonne guñu ko mu joggé fa dem ca Madian fekk fi yoonte yalla Shu'aib Shu'aib daf ko jappalé def ko surg may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbalé nako naka non so di kit jamono lut ak ibrahima ba nga xamé né malaka yi ñoonu ci mom jëm te nit lut ya nar leena alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa juroom fukki nit nekkon te gem nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay lut nga fa mané nga degg kon yunit yi li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp ña nga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñom li leen tabaaraku ta'ala santol ñom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu man ko ko defal xala yalla ne yonenti kon fashhadu xede len signé len ko wa ana ma'akum ma an nadiyen min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ngeen signé ba nopi ma tecc sama tampo man tabaaraku ta'ala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dom al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al qur'anul karim al fasiqun ak al munafiqun nafiq bokut ak fasiqun fasiqun yimi def mom ay ciire mu koy def munafiqun limi def ak xolam koy fas motax jalaxtu nafiq manam waxi nafiq moy ko xamne su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laaje gaskati jenax yi jenax da lan am am

0: sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muqtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé inne daf ne ko haza ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa dhahaba ma kana bi zahir jasadi wa shariba minha fa dhahaba kullu marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom nun lako firé kon yunus ta ayyub alayhi salam ni lako suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka haza muqtasalun baridun wa sharab ginaam bi febar mette lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewon ngir yalla ak ñi fi ñewon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñoom bu ñu leen dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demone nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tudd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len té lay doora gis nak lay san leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam lay san diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ye lay san ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé nanatul luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariya ak bëy ak nak yalla amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolat ko nak luñu tollu manam su amone ñenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amone juroom benn dom bimu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amone juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkkeur jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax lég lég su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu toll doon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day jàpp
1: ndax yalla bi may bind man len yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam courant amu fa won ay marto amu fa yu ñuy natte gudd na gatt na amu fa te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier tabarakallah atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaan kat yeeg yi ñépp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna ni ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko laysa lahu da'watun fi dunya kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ci àdduna wala fil akhirah ken warta am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su al akhirah te moy wedd lo nit yalla wala bokale loko tawarkal mune ben gu wa an maradna ila allah ñaaral bay ma ngi ndiegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñi may bokale lo yalla yeen ñi may wedd lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep

iktiraah. Kenn sa nit teureut ci kaw yalla ay atté ma nga teureut ci kaw proposition nan ko bo defon nangam di mu baax yalla kenn du ko defal lolu mom yépp yalla nena afalam yai asqana nagut xam bu woor moy xana nagut allazina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u allah bunne xon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yasha'u allah bu neexon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nak su fekkon tay ñak jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamne ñak jaamu jing koy ñak jaamu day nekk likoy wañ kon kenn du mëna ñak jaamu yalla waye yalla jaamu giñ koy jaamu ak ñak jaamu giko nit ñi di ñak jaamu ñaar yoyoy yem kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ lola yem kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ñi jup ak ñak jup gayam fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul lola wañu ko dara kon dal ñuy moñin wo xamne duñu ñak jup di maana buñu defon ni mu def malaaka yi la ya'sunu allah ma amaru ben ñaaral ba bu defon julli mu melni ak nokki fi ne kenn señu fi ne duma fi nokke bu defon sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel ni sa xol bi kenn señu ne sa xol do fi fegg ci ciir yi amna yo ci mom amna yo xamne momoko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an

0: tek li yalla rëdd nga xamne fu yalla ne fi la ñoñu ne waw waye fi hit baxna su yalla ne ni la ñoñu ne
1: waw du soxla wa alal joju te koka la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubazzirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané mbolem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bok yeena bok ndey bayyi wala yeena bok ndey wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su mo rekké ne amna parti yaanga parti ab parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytané wa kana shaytana te shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ko nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurban mbok mi won la bopam ndax sa mbokk ñu nga bokkal moom du ñëw ne la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin moo la koy wax ñaari yàlla ne na bu fekkee ne ñooñu kenn ñëw na ci wa imma su fekkee ne tu'ridanna anhum da nga leen a du moyu ibtigaa yaakaar rahmatin min rabbika wala ibtigaa di ko sakkoo rahmatin min rabbika yërmandeet bu jógee sa borom tarjuuha nga di ko yaakaar manam yaakaar ne su loola ñëwee nga man leen a jox seen àq ca loolee su boobaa fa qul lahum na nga leen wax qawlan maysura wax ju jàppandi soo yorloo sa rakanal bu nit ñëwee na nga ko wax qawlan layinan wax ju jàppandi joo xam ne moom dina ci mën a jàpp waaw maanaam bëriwaane kuy joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñëw te lam ko daan jox nekku fa su boobaa nga wax ak moom wax ju rafet ah waaw danga ma koy muñal wala sarax ba yàgg na wala musubaa nga jaar fi kàddu yi demee ni ko yooyu fa qul lahum qawlan maysura na nga leen wax wax njëkk alxuraan ne na bëri waa nag ngant lu gën joxe bëri waa nag ngant lu gën joxe waaw maanaam nit ki ñëw yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñëw nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci bind tey bi yàlla nee na wala tajal bul def nag yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ilaa unuqika ci sa dox gi bul takk sa loxo bi ci sa doq gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ci kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi sal allah sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo ko dugal sawa kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ilaa unuqika ci sa dox gi nga naa kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa loxo bi it nag kullal basti gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu la yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taqauda dangay toog benn bis ma loo man di ko ñuy yedd maxsuura nga nekk koy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am léppit dangay nekk maluuma di ko ñu yedd dangay nekk maxsuura di koo xam ne ci dafay daal di toog di rëccu su ma yëgoon dëy du ma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xaajt léegi yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxee

alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bim jeufandiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu de ci suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doomu adama meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jeufandiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit yi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurairata radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi ssalatil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne yeen gëm ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñew hud bu la ca fek dama dama lum la gis nga na ca su la ca ñew hud bu la ca fek kep ko gis mu ne ci barab nga nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila tek yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngeen nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sartin moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru bil ma'ruf da ngeen di degle ñek ben sart ngo da ngeen di degle ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billah te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñet sart moy al amru bil ma'ruf degle ñek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billah gëm yalla ñettal nañu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyu'addi shart Allah fiha ba dem ci Mukhtasar ibn Kathir ca djukki bu ñëk ba xatum ñetti témer afuk ak ben Umar mang fay addi wax hadith bi mu ne su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne shart bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kën du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën té ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonent bi de sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minun ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap lay yadurukum duñu len lor nak mënuñu len lor yeen julidi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum musu jamar lo won ak yeen beug xax yeen yiwallukum al adbar dañ leen won ginaaw daw su dara bes ko ngi lul ñen taxaw beug jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ñi ngay xex ndax ñom for ñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarahtek ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len meuna genn ci torox ta ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kulay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kulay gu joge ci nit ñi moy
bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nekk ci cion waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy habl minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen di len digal waba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim misad ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu dun non wa yaqtuluna dañu

ka ak misla ñom ñaar dañu bokku luñu dox yalla jital leen sa tek ci ka tek ci misli ci soyu manam kon ci olof la narona bu amono luy melni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu narona lu yalla laysa ka misli ci soyu waxul ni amut lu niru yalla dede amut lu niru yalla da waaw lu naqale deug la mom agar bob motax ulama yi nga xamne ni geustu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañ wax ni laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-farmi samad mune yalla amul misal yalla amul nawle du ci jëmum ci du ci melam yi du ci jëfami mom kenn la mom ku yëk la mom la ñepp yaakar te yaakarul kenn ibnu khutayba mune al-arab tuqimu al-masal maqam an-nas masali la yuqalu lahu hadha manam kunil ni man ken duko wax wax ju melni manam ana la yuqal li hadha ken mo wax ni lolou gis nga mom tam wax ni teug wo kenen teug nonu kenen teug nonu ba ñen ñu nak ci ñom jëm ta andi ay wax yo xamne bari na lol tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji deug ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlihi shay'un suratu sura aya fukku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalidu samawati tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy ubbi taw am nim amé moy tej taw ñaké nim ñaké man nga gis ak dir bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wu ko won ci ay at ndax lolam moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidu samawati neko ci suñu loxo wal ardi yalla nak lahu mom maqalidu samawati mafatihu qaza'inihima min al matar wan nabati wa sa'iril hajat yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yashaw ci ko neex moy yaatal ko wa yaqdir moy qom forsegi ci ko mo xamne qom forsegi mo gën ci yow yabsutu rizqa moy yaatal wursak ci nit lu def am am ay million bari la lol lima yashaw ci ko neex wa yaqdir moy qom bit ngay am tuti waye lan lan mu xompal la mu barkel lan lan mu yaatalal la mu ñaka barkel ngay balale muy naw waye lan lan nga tuti la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabu sutu rizq ali man yasha wa yaqdi am na ñum xamne bi seen wërsa yaato ñu yaqule am na ño xamne xamne bi seen wërsa xata ñu yaqule ñom dal ñepp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xamne mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa bu yaatu yaqdi ne xamna tour sugu yaatu di doxal dinem xamna tour sugu xat yaq dinem innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kumu jox tuuti sante yalla rek kumu jox lu bari sante yalla ndax kon ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kumu jox saldu bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kumu jox saldu bu ndaw nga xam ñu tuuti kumu jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak wut fokay gaay ali tam wut ñu koy top to ko def yef mu jur la bare bare bare kon ni tax suñu baram ci ay fuk ak ñaar jeglu suñu mbokki doon soxni tabarakallah ina ma ngi sante yalla subhanahu wa ta'ala di ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci wat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu bolé tawfiq

ittaqillaha ragal yalla aghazathu dari koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayo man ngay xaral yalla dari commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong muna waye lu len reereeri sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla re waye am nañu boone wax ragal yalla rek ñu commencer titeru waxuma ragal ak yalla way bo xamne nak nga ko saway mune am ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal ak yalla wa ragal yalla kay amna gaay xamne fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wel ah video kay wax deug yalla yalla mune ko xamne buñ la waxe ragal ak yalla ngay jay jom fa hasbuhu dayna ko wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bo ñax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybur rumi sawaybur rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal dikoy dab ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraish ñu dab ko ne ko yow bi ngi fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dëkk la joggé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobu ko madina lool du fi am mo la na wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne ci ngeen démé sama kër nanga ma nga ci bëref sangam nanga mangam defal sangam wax len molem fa allam nek mu wax len ko gaga di koy bayyi momu dem naka mu jobi yonte bi ci jakka ji rek yi fi la jog taxaw ne ko rabihal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rumi wallahi lesa mu ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dinem ma tam mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaaraku ta'ala fa yakul tan lam amul marché and ak

0: mat tabarkal la xeyna man na ubbi radio diko udum lu yag aw fitum rek fekk ne ngor ci rek tabarkal la mo nek ci mbir yi di lifanto ko djem yalla yalla def tawfik defal ñuko defal lan ko
1: wa salatu wa salamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatu llahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu ñi won ci suratu yusuf day wara nek suñ juroom bennelu dajje taxawon ci juroomelu dajje bi ci ayat juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile waxi doomi yaqub ya ca sen bay qalu tallahi tafta tazkur yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ni sen bay yow dal do bayyi mukk di fateliku yusufa fo nek rek ba ba ngay sukurat mba nga fatu yi fe ngay dundu dal ngay fateliku yusuf fofu lañu nekkon nax ñom dañu bëggoon seen bay bañ yusuf seen bay yusuf fa sori nako waye yeb ne fatu gul ñu koy nam ba legi diko bëgg ba legi xelam di nekk ci mom donte gona yang ci mom ndax ñom liñ bëggoon moy buñu jëlé yusuf fa sanki ko dañu waxon ne wanakuna khawman salihin wala min ba'di khawman salihin yusuf sank nañ ko ba nopi bayam gisatuko waye teewul xelma ma nga ci mom ba legi fumu talu rek liñ wax rek mune ya asafa ala yusuf ya asafa ala yusuf jenak dadi nek ci nopi dom yi ñom ñep nak ñu dal ni sen bay taftahu tallahi tafta tazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ndax li yalla laxax ci xol yalla rek moko meuna laxax ci nit mun ta fek lu laxax ci xol na laxar ci ko ca ay door munu ko dindi ay lenn munu ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxaxal yalla mo laxax yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doom yi di roñ par ben roñ nañu yusufa yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi laxax yusufa ci xolu bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambalé muy ay juroom ñet fuk ak juroom ben yalla diñu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusufa bi ngay fatiliku qala min len inna ma lifnak ashku damay jambat bahsi samak njaqare wa huzni ak sama mer ila llahi jalla batu inna ma nak moy sama njaqare sama mer sama titangi yep duma ko yewer fen duma ko jëm ci kenn ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inna ma adatu hasra la moy amul kenn ko xamne sama njaqare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax njaqare dom adama atumuko titangel dom adama atumuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg leg nga deg ben way nit tas nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamne atunuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamne atunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub ne ko inna na domi innama ashku batti wa husni ila allah mun lan wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla mun domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamne li ma len magi motax xamna ci yalla lo xamne experience momako may waye xamna ci yalla lo xamne yonent gi ma nek momako may motax mak mu dund juroom ñaar fukki at neena ñi mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jax nax mak limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al dunya madrasatun la tantahi ulumuha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yalla yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mo len kon wa a'lamu te xamnaani xamna min allah ta yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jundulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu satutit xamna ne sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi إذهب

nit ñi bëgg ngoor ña fa nekk ñu am ngor ña muy al ansar yunus bi alayhi salam daal di waaj tak ay bagasam daal di rañ gaday daal di feñu ci la alquran waaj bayyi nak waccu gam doon waccu makka legi diko fekk al madinatul munawwara bu muy fukkiat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukkiat ak ñett la waccu fele di juroom ñett fukki sar ak juroom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak juroom ñett fekk ko fa lolu waccu gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon lola moy digënté asaman fele ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarakah guddigu barké motax guddigu gu barké ji ci nek nekul ci genn guddigu dul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barké bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leng leng mu may nit mbub mo xamné nit ka da sol mbub ma rek am barké bo nit mbub mom mo xamné ni boko taxawlon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamné kenn du ko fay ci sun mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka muko tak ne ci auto bu ñag rek mu ni weer yi diiw mako jox kero la ñak ay weer tabarakallah ben dongo ngi ni bo xane yor mbindum serigneum tabarakallah diko woné ñukay barké la ba ben way jeen mbinduma dal di koy lek ba mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serigne ba len di atté farne la ne ko yow mi ya lek mbindum mu ne ko waaw serigne bobu dal di koy barké lo ci mbinduma juroom den fukki jooni ak ñenti bisu bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barké lo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofa dal di barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al quran ci guddi gogu dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy war yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu na su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci gudde gogo lailatul qadr man ki suratul duhan ay ñent fi ha ci gudde gogo yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci gudde lailatul qadr la yalla yitakale kullu amrin hakim ci gudde gog ci lay takale wursag yi kenn ku nek ci gudde lailatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba lailatul qadri joté malaaka mi dana dem mikail ak delegation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor finance ñom ñaar ministère yoy la bolé ndax ki faatu su genné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawale motax mu yoré ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku genn aduna rek mu rudd aw rudd ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim nak bu guddigo bu ñëwé ci lay dem nak xol sall ni légui wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def tari xol nak dundu ga dal ni dundu yi dey nangami at la defé wala budey wer mu ne nangami wer budey fan mu ne nangami fan légui nak xet al wursug wi ak dundu gi num tollo su xamé ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gawa jeex bu ko defé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekke ne sa at yi ak sa wërseug wi li lay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi neew
soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit na ca. Léeg-léeg soo accident, soo accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal na juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweeri nit, bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóor rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkaloo ndax malaaka mi yor wàllu finance, mi yor wàllu santé moom moo jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësa tabarkàlla. Moo tax ku am wërsëg bu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ci la yàlla taqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabarkàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko minkaayil ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabarkàlla yooya, soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon na mikaayil ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabarkàlla. Moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi, kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkati yow moom projet bi nga xam ne moom la mikaayil di jël ci at mi boo moytul boole na la ca tabarkàlla, yàlla na yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne laysa xakiman, foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu doll ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatu ak manxuut, ni ko ñi jàng grammaire arab di waxee naatu ak manxuut moo di amr ak xakim, mépp mbir moo xam ne xakim la. Kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman, loolu nag bu guddi googo du la yàlla tëral. Maanaam kañ la séet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla, la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Ya muy regle moo gën a kawe yooyu, min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkut amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeek nit. Aaya ju yaatu la, suratu addoxaan aaya ñeent. Yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko, daa di koy natt ci laylatul qadr, jox ci malaaka yi noti jaam yi, kenn ku ne ñu indil la sa fiis boo xam ne bii bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén. Waaw, amran min indina inna kunna mursilin, ñun day fu ñu mas a toll yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge. Moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim, nga gis guddi googu ko fanaanee fecc, fanaanee fo, ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ko ne ko yow fii ak le 30 ngay faatu, daa di dem moom xamu ci dara. Mu loolu tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëree moytu yi ñuy tere tabarkàlla di seet waaw man daawak ren ñaata laa fi tooñ, ñaata laa fi jël yëfi jàmbur, ndax fay naa samay bor. Ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan,
jël sa auto jël tulier yi jëlaat ko yit ko mécanicien yi dem ca banque ba seeti la fa am sa law liitam mun lañ ko defé bu laytul qadr joté nga seet sa bop sama gradal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaan di len waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoni ci may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki moy mom mom yalla mu xam nim koy sedde ak lim koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg gi wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su demé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doyna sukk tabarakal kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yépp wal ardi di borom suuf si asaman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bay ma yépp nit ñepp yi demé ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf leele nga foot ba wër yalla di taw bu fekkone ya mom asman ci ba suuf ba nang ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yiri leele nga dekk sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga nan ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah leele nga mool tek ci naaj yu mu taw ca mool yepp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yakki dal waye yalla djiblu wo ci yakki dal suratu duhan ay djuroom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal wayumitu mom rek moy rañ yuhyi wayumitu yuhyi al amwat wayumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara rañ ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi wayumitu mu ñëk ca dekkal ñu le mu je ci ray ñi dund waaw yuhyi wayumitu tabarakallah muhyin mumit muhyin mumitu raufal bar ya allah ca taysib ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne dum ko jinn yalla mom kay dina am auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom dum ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci buru sar yu dem ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay reuy mom dalay jël mom ci buru yobula wala mom febar bu meuna don bu yobula ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallahu famsalallahu yalla dal yuhyi wujumitu
kudul mama kudiya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndekiya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami al awwalina mami nga xamne ñoo ndekkon lu jitt wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñoo ci suratu duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamya al awwalina mamu ndikya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mamya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy set setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay atté bu fi ki nekkut ba ke nekk fa bal li fi nekk dal hum ñom ñi nga xamné ñoy bokalé kat yi fi shakkin ñi ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sik sak na mo wacce alquran wacce wuko motax yal'abuna di fore yal'abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhum min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th ñi sik sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amut di fo rek tabarakallah diko japp ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hajiyatu zada al-baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mu ne bal hum hum nek demu joxane kagn ko joxogn nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wurta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukib ñettel ba katum ñaar ñet témèr ak fuko ak ben yalla mune yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bimu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barké ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yoonte bi fartaqib wa ba yoonte bi ali sallallahu wasallam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bess tank ci wa mudar yal na nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé ni asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas bi mor nit ñepp